Emia no Swiss banyimagi emila kwa ahoto Richard. Eh ba ko famio kwa takike. Eh to go yo kwa takike ko le Swiss banyimagia. Wetwa le jeji maroko yo sa na miro. Ewanu, e figura miro.